0: nsambu nya munana atano mubiri nsambu mumunana chinana mumwenda
1: okay
0: njikudira mugwa Airtel 0 nya munana atano mubiri nsambu mumunana chinana mumwenda omuja Power FM nyenze ku hemorrhagic stroke hemorrhagic stroke no chiko cha stroke nkugambye fetumala kuweke nenya ngwe tuweke nenyeza pressure ngwe tuweke nenyo omugongo gubadde ki oina mugongo gwa wansi che chaguleta ebyuma bitwole kabulunji oina emisuwanga jazibikira obo mbiri gona guzigamye tukoze tutya tutalira wa mama gezi hemorrhagic stroke ye stroke kuba nga tekulekedde wadde kagapo kona akasobola okutasobolamu naye fenga bakakensa bo kumanya stroke obweze n'ekika kya stroke nti eno hemorrhagic oba eno ischemic amazima tusobola okutasa ye okuba emisuwa n'ejabya neyiwa omusayi mubwongo bwe yiwa omusayi mubwongo oyinza okukomekereza nga birungi si birungi nkakasa gwawuliriza omulwadde yenna owekirwadde nga kiba kikutawaanya olina bakugu nzize wano lwakufuna mukisa nti aje oli eyandagirira ansikiriza okujja ku Palo FM nangamba taasa taasa abantu baffe
1: yes.
0: Waliwo abantu bangi nnyo nga batambudde berwanyeko era n'abasawo bazze wano ku Palo FM ne bagezaako okubeera nti baalaatinga balanga bayita abantu naye ffe tuli banjawulo tumanyi kye tulina okutandikirako era twawula ebyomuwendo omungi obijja mbitagasa ampuliza omulungi eyakatwegattako kankunga enamba ya simu nga wakafuna chansi eno
1: 0765 362 6 362 6 362 6
0: njiddamu ng'omusajja akwagaliza 0765 362 6 62
1: okay.
0: Eyokubiri eri 0748 52 78 89
1: okay.
0: Enamba ezo ziri ku WhatsApp kuba kati toweza basawo fetukera sawa 10 abamu basula ku duty nga bakola ku bantu abamu tulina n'ebisulo abavudde ewala nkukakasa tusobola okujjanjaba
1: yes,
0: mbadde ngezezako okutamula mu layini ya stroke ne pressure nkugambye nti ebirwadde ebyo byannamulanda bya bulabe nnyo naye nalina prostate nkukakasa ng'olina obubonero obulaga nti ofukaafuka amazima dduka zambwa sikuleseeyo alina ekirwadde ky'ensigo nkwegayiridde muganda wange okuba essimu ezo olaba abakugu alina obulwadde bwamanyi ng'ekisajja nkwegayiridde naawe jangu tugezeeko osanga erivumula liva wala tetuli wala tuli awo ku nkulungo ya Kabaka nga wakagiisa wakati awaliwo Red Cross
1: yes.
0: Opposite ne Red Cross waliwo Stabex petrol station petrol station eya Stabex bw'ogivaako board ekizimbo isa kimu ekyokubiri kye kyaffe amazima okube ku namba simbo bwanga obuze 0748 52 78 89 njiddamu ya Airtel 0748 52 78 89 ya MTN gwakosa MTN tukubira ojobere nga otasibwa 0765 62 62 69 ampuliza omulungi hemorrhagic stroke lwaki ejja njala kakasa nti hemorrhagic stroke lwabugayaavu bungi bwe wafuna eno mini stroke yasooka ischemic stroke nekuba kakatundu n'olowooza bikomyawo njala kakasa nti osobola okumalibwawo wenna n'okubwa oludda lwonna n'okubwa ekitundu kyonna ekyawansi n'ogongobalirawo n'ogongobalira ddala naye nga tonna kutuuka ku eyo level eya hemorrhagic stroke nkwegayiridde jangu tulwanyise naawe alina hemorrhagic stroke naawe jangu tulabe nga tutaasa tutaasa emisuwa so tugogola emisuwa tunaaza omubiri nga tugwozesa byuma neguvaamu ebifettete nga tubali tukose ekyuma kyaffe ekibaita ekyuma kyaffe ekirongoosa ne kinaabuula ebibadde ebirungo ebisusse mu mubiri nga byandibadde bikuvirako endwadde ey'omutawaana detoxification system detox bw'ogigendamu era nga tubadde tukozesa emisuwa nga bwe bubaka obutulaga obulungi ofaanana otya munda amazima olaba ng'abadde alya butto omungi ovaamu butto n'abeera ng'alemberera mu mazzi gali ge tukulinyisizzaamu tuteekamu n'emikono nkukakasa nti bwe tukusiba obulungi ekisipi kyaffe ku mukono ne mu kiwato kigenda bunaayira ne kikwata spinal cord yaffe ne kituleeta obubaka ne bulaga nti kinyulula kinaabuula kigogola omubiri ogwo ne guggwamu kazambi yenna ampuliza omulungi nga wandyagadde okubeera nti omubiri gusobola okulongoosebwa gusobola okuvaamu ebifetete guvaamu kemika eziteetaagisa omize eddagala bbanga ddene naye nga lifumbekedde muli teriina mugaso olitandise nakukulwaza bulwaza wafuuka mwami eddagala okube ku ssimu zino wammanga nkukakasa jangu otweyambise regan ku 07 4 5 7 8 9 eyokubiri 07 6 5 3 2 6 2 6 9 ezo nzikuba lwakubeera nti osobola okujja kubira abasawo tewali agenda kubeera nti akwemoolerako butakuddamu babuuze ebibuuzo ng'osinzira ku ezo simu bakulagirire ng'osinzira ku ezo simu tugenda kukuyamba ne bwoba oli wala tulina nnimizi zonna tulina ekisa tukwata bulungi abalwadde ate nno tukeberera ssente si nnyingi nakugambye regan tukebera ate era tutaasa tujjanjaba tugogola lwaliro njogedde ku stroke njogere ne ku pressure so mu nkola ey'okubeera nti tukebera tukeberera emitwalo esatu gyokka okutandika ne mmande paka ku lunaku olwokuna emitwalo esatu gyokka so bwobanga olina akadde ak'okulwanirira obulamu obwo tandika n'ebbalaza eno tuli mu mwezi gwa mukaaga tugenda gusukka nga tomaze kutereera jangu tukuwa ennaku 9 jangu tukuwa ennaku 6 jangu tukuwa ennaku 3 ennaku ezo zetukuwa tuba tulwanirira ekyo ekyalema abalala okubeera nti bakirwanirira tuli balwanizi ba bulamu tuli bajjanjabi b'abantu fo gy'emirimu gyaffe tuggulawo sawa 2 mu 4
2: nga tumaliriza nsaboddemu balagirire w'osangibwa wennyini
0: bw'otuuka ku nkulungo ya Kabaka ng'odda erubaga bw'oba oyambuka bw'oti mu kikka waliwo Red Cross isa Red Cross opposite wa Red Cross waliwo Stabex Petrol Station wakaisa ku Stabex Petrol Station waliwo ekizimbe kimu ky'obuuka naye ffe tuddako awo wakati awo wakati awo wetusangibwa era tobola osobola okuba nga bw'oba obuze ng'osikatiddemu eyandyetaaza okukebera endwadde eya buli kika ebadde kutambuza akanajina gyokumala ebbanga kuba ku namba za simu zino wammanga 07 5 7 2 6 2 7 4 5 7 0 7 4 8 5 8 njiddamu ya Airtel 07 4 8 5 7 2 7 9 njagala okuba essimu obeere nga weebuuza abasawo bakuddamu okutandika n'essaawa eno bagezese naawe abiipinga osobola okutugezesa okulaga nti ffe tulwanirira abantu tusobola okukubira nitukunoonya tusobola okukuddira naye kuba ssimu obuuze ampuliza omulungi ng'olina ekirwadde kyonna olina amaanyi ng'ekisajja gakutawaanyiza olina ekirwadde ky'ensigo omusajja olina prostate nga prostate yasimba amakanda amazima ng'obubonero obutabuse jangu tulabe embeera omulwadde nga badde osanyalala ng'ozimba ozimbazimba amazima jangu tukebere emisuwa gyo togwa maanyi naawe w'omugongo tukwandiza ne ischemic stroke ya bulabe ne hemorrhagic stroke ya bulabe ne pressure ya wansi ya bulabe neya waggulu ya bulabe ampuliriza omulungi jangu ku Regan Natural Life Herbal and Massage Center tulabe obulamu bwe obuyinza okuyimirira mbadde ndoza nsibula nkugamba nti asiko obulamu tasa
2: mukono
0: embulirire tefa yonna nze nkubulirire nkulagiride era ekituzimiza kukubo kulagirira kankugambe nti enamba ya simu nga njikuwa gwa ya katuwe gatako wa muliza palo FM njikuwa ogusembayo era nga kakaza nti bobo okubye tusobola kukwataganya tugwa mumanyi ekisera kikyali wo fabalwanizi twaze kutasa aji webale nkwebaza nnyo gweruwero yatulese ku palo FM 0 0 7 5 asatu mobili nkaga mobili nkaga mumwenda namba ya MTN muluzungu nyiza kubagatira mundi 0765 32 62 69 ate gwa Airtel namba eno botaba nayo oba nga ine musango gwa manyi 0 7 5 8 5 7 8 9 njidamu 0 7 5 8 5 7 9
2: okay
0: webale kuba muulizo omulungi manyi nti sokusisinkana era wabanga waliwo aina chance yolwaleero jangu kuba simu otuke kurigan olabe enkola yaffe tukebera tuyonja omubiri nga tukozesa ebyuma jangu tukuoze tukujemu buli kimu kyonna ekitetaagisa jangu tukuteeke ku byuma emiswa gizuukuke ayazibikire emiswa tugizibukule
2: kale
0: Mukama akumpere omukisa. Asalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: noti msambu noti m kumina mukaga chinana asatu mutanu okumanya ebisinga
1: okubyo. Okay, sula wasuzoti ya subira okuba wasuze bulungi. How are you doing, Africa man? Oliota Rashida 256 babuza ko mwena abali Saudi Arabia nimbagamba chitalo nyo chitalo dala ekyo kubera nga mwakubiddwa gole nyingi bino njaga nokubera nga nakwa yamu ne baganda bangi bakula yo kwa kadama
2: bami baba kubye gole nyingi ne bambi
1: gole nyingi nyo na mumulimba
2: banafu Saudi Arabia si ya manyi yao nafu
3: kubyocha eyi badimbozi yo muise bimbozi yo muise tusagula buli kanyomero
4: MCC abakanso babadde ne bangamba okusasulira trading license ate nabayo ore bali mukungamba nsasula omusolo kunyingiza ya business yange kati wonomba sasudde omusolo mirundi ebiri
5: nedda munnange ensimbi za trading license ziyamba ko government z'ebitundu okutuusa obuweereza ku kitundu kyo jukira URA ekunganya omusolo kunyingiza ogumanyiddwa nga income tax okusinziira ku business yo bw'ebeekola
4: kati nkole ntya
5: okwewala okuwesema magoba nenga si sasula income tax bw'oba omusuubuzi oba rental tax bw'oba landlord nga 3 June 2022 mukaga terunaita
6: Uganda Revenue Authority developing Uganda together.
7: Boom chakala.
8: I drink a roko boom. I dance a dance a dance.
9: Nenye silver baka. I win it double double.
10: Boom chiki.
11: Boom chakala.
12: Amta mwariye umaru. Viri dembare site. Atora nusu kumi biri nenye roko boom. Nempangula mo pitch. Awantu mbare site. Bagamba. Byadala batole 12 banyoro ko bumu byadala si byabulimba
13: boom chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kimera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga ba wanguzi
14: ebyo kunywa byamanyi si birungi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board iraka kasera kagire
15: Omami, omu chelo mwambazi, keleza nkwanjulire, Zatra Fashion Z. Bano bakutuza kebi ambaro yobu sinamu ebi omulembe, omuli habaya, ekanzo, sharia, obukaya. Ebi abakulu na abato, mubikebi enja ulo, ate kumiwende jisoboka. Ngebi ambaro vya wibabi ja Dubai, Saudi Arabia, Take, Kuwait, Cairo, India, nama wanga amalera manji nyo. Ate jukira, Zatra Fashion Z. Kebako makukugu za buguza ngoye, wabula bakugu mkutunga. Nga fashion zeze njaulo. Fashion joo ya gara. Jiba weba jitungile wo. Gaba kubahina. Kusano kula make up kubagule. Wamanula bikaburu nji kumukolo guo. Basangiba kutopu step plaza. Shop number LT28. Opposite ne ham shopping akede. Block R. Uboba kubireko. Kuziro musambu tanu mukaga. Chinana muemo. Sambu musatu. Zero biri. Oba kuziro musambu musambu zero. Chinana musatu. Atanu mumuenda. Zero zero. Zatra fashion ze. Weya kwalite. Look unique. Boom chakala. Season 3. Double energy. More wins. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka. Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya rock boom oba silverback. Owangula ebirabo ebinene ne boom chakala. Season 3. Wangula ebirabo ebisanyusa ebiweereza ddala obuwumbi 5. Mu cash. Flat screen TVs. Emmotoka. Pichipichi. Smartphone. Kusane free complimentary okuva mu rock boom. Ne silver Silverback. Choino kula changu nyo. Gula buguze chupa ya rock boom over silverback energy drink. Kibira wansi wakasanikira. Chola bayo cho wangula. Aba wanguzi. Aba na wanguli chupa za rock boom. Echo kuna chuchu wangude. Osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube ku 0800. Biri muenda muenda. 0008. Rock boom. Tanywe babana bato. Aba chala abimbuto. Aba yonsa. Kusana abimibiri. Ejita kula gana na caffeine.
16: 107.9 FM.
17: Broadcasting
16: from the hills of Old Kampala. 107.9
18: Tulibaga yavu nyo ko Allah byatukolera biwo budde n'okutwala obuvunanyizibwa okubimwebaza. Tulibalungi nnyo mu kwebaza omuntu ne bw'oba obadde w'obadde omutambuze n'asaza omwana w'ekkubo omwana wo omutambuze oyo bw'omutuukirira obanji bw'okusituka w'obadde ogende omwebaze. Nakuwadde bitaano toyinza kusirika busirisi. Nakuwadde ekyokulya mu butuufu kikubanja. twebaza baze kutubuuzaako nga talina nnyo kya kuwadde kirabikako naye nga nti weebale kutusuulira mwoyo weebale kujja tubuuzaako weebale kutulabako ng'owulira kikukwatako era ng'asaana okwebazibwa si nsobi omuntu okwebazanga yenna ayina kamukoledde ensobi weejjira kwebaza bitonde ne twerabira eyatutonda songa ebirungi byonna by'ofunye mu bantu si be beeragira babikolere emabega w'obulamu n'entegeera y'ebitonde byonna eriyo Allah tabaraka wa taala yalagira ebitonde ebyo bikole bye bikola kati ekitonde kyonna ky'ofunangamu obulungi lowooza kwani ali emabega waakyo abantu bonna be tuzze tufunamu emigaso n'ebirungi balina abatumye ffe twerabira eyabatumye ate ne twebaza bano bye yatumye kiba kya bwenkanya okwebaza omwana ono ng'okakasa nti emitwalo egy'etaano talina gy'ayinza kugijja takola nga nawe era omutima gukakasa nti kitaawe yazimpeereza era ensobi oluusi naffe Allah baayisizaako ebirungi twerabira abantu bagamba nti Allah yakuwadde songa omwana oli gwe tuba tutumye wa neiba ate ye tumugamba nti muŋŋambire nti ezisigadde tujja kulabagana oba muŋŋambire nti nsoboddeyo egy'etaano siri bulungi kakati omwana oli najja kugamba nti taata akugambye nti akasente kano onookagulamu sukaali naye tayimiridde bulungi ebisigadde munaalabagana mujja kwogera omwana ono n'atuusa ebigambo ebiva ewona amutumye abasinga mba taata waka sukaali gwe tutwala enkoko amata daaku abeeka tetubagamba ani atutumye ani abitutisse gunoogaziira mu ddiira awo ng'olinga ggo babyetegekedde obibaleetere ne twagala nnyo ffe tuba twebazibwa mu kifo ekisookera ddala so ng'ekyamazima bwe tuba bakuba benkanya ekifo ekyaffe kyakubiri kuba tutumiddwa butumwa nkwegayirira negayirira omutima gwange okubeera omufumiitiriza ebbanga lyonna naddala kukutendereza Allah kono okumwebazanga eddoono kanji kusibirire ega nti Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika owekitiibwa Allah nsaba ompe okuba omutenderezaawo owaddala era omwebazaawo owaddala Allah ompe okulongoosa ibadaati nkimanyi nti mbatuwuliriza ekigambo a'inni kitegeeza nsaba Allah onnyambeko naye gwe banaayamba emirundi mingi naye abaako kyagenda okontributinga so ng'ate ffe mu byonna ebitegeeza obulamu bwaffe byonna ebitegeeza empangala yaffe tetulina kye twetuusaako nabwe gutyo omuntu asaana mu mutima gw'amanye nti munafu ddala ku mbeera zonna naddala ku bikwata ku ddiini ng'ayina okussa obwesige mu Allah tabaraka wa taala nga yayina okubimwanguyiza n'okubimutegekera mbye tuba tulajanira Allah tumulajanire nnyo Allah atuwa okuba abatendereza be abalungi abanywevu abajjumbize era abeebaza be emirundi gyonna mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa
7: قال الإمام ابن قحطاني رحمه الله ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولان الإمام ابن قحطاني رحمة الله عليه رحمة واسعة يلي يقول لك يسجد سهو ولفنما روكيرا بلا مصلاة أما تكاقونا أغفق سجود السهو ولفنما روكيرا بلا نغفون دزام لينيزو buli kwerabira kwonna mu sala kulina envunama bbiri okwerabira n'okendeeza mu sala annoksan okwerabira n'oyongera mu sala aziyada okwerabira n'obuusabuusa mu sala omuwendo gweraaka ashakku byonna byonna ebyo birina sajidataani envunama ezi fasalliha zisaale qabula assalaamu waliwo oluvunama olubeerawo nga tonnatoola salaamu wabaadahu oluvunnamu olwokubiri lubeerawo nga salaamu ewedde bwatu bwatugambye omuyivu nakinku faqihu omukugu wa erimu ya fiqhi okwerabira kulimu ente emiteeka esatu waliwo bweweerabira n'okendeeza essala ekyokulabirako essala eyeraaka ezisoba mu bbiri oyinza okwerabira tahiyatu ey'owakati ogenda okujjukira nga wayimiridde dda ng'obuuse tahiyatu ebeerawo oluvannyuma lweraaka ebbiri ekyo bakiyita kukendeeza annoqsan oba okendeeza essalayo olubeerera buli wokendeeza essala etteeka likulagira kuvunama kabla salam ngatonna tola salam buluwo kendeza musala tasjudu kabla salam uvunama tonna tola salam eye namula y'omuteeko ogwokendeza musala niyo omuteeko ogwokendeza musala emiteeko gyago mitono oba ebifaananyi kubanga ebiseera ebisinga yetahiyatu eyo singa ogyerabira n'ogiyitako wabula kiri haramu ku muntu amaze okwerabira tahiyatu n'ayimirira najjukira nti mbuuze tahiyatu naddayo toddayo genda mu maaso kubanga esola gy'osala tinnaggwayo era akazaayo ekyo kimu ekyokubiri esola gy'osala eyo tahiyatu eri sunna kati oba ogibuuse okubuuka sunna n'ogenda ku rukun ku mpagi tekina buzibu wabula ekyo kiteekeddwa kubaawo nga weerabidde bwerabizi so si kukigenderera waliwo ababeera abasuubuzi talina budde nga tahiyatu ejja kuli obudde n'ayagala agibuuke kasse batugambye eri kiki sunna tubutilu assala esalifa singa okikola amdan ng'ogenderedde jjukira nti allah amanyi ebiri mu mitima gyaffe ekikkirizibwa singa obadde ogyerabidde naye singa ate ojjukira nti tahiyatu ngibuuse ng'oli mu action eyimirira bwati oddayo naye kasomala okwesimba bwe papa n'emikono n'ogizinga ku kifuba khalas toddayo kali ate wekabulizabuliza weewano wa oluusi eraaka z'oswala ezeswala ziweddeyo tugambe osala dhuhuri araakanya ziweddeyo mu kifo ky'okufula tahiyatu ezembayo ne weerabira n'oyimuka n'ojjukira nga weesimbye ate awo olina okudda n'otuula kubanga eswala eweddeyo eswala ekoze ki atutula oswala bikikati awo kasinga okujangira abawalimu n'abatali etteeka eriramula wali ddala n'eriramula wano kiki ddala kyobala bayirimu ya fiqhi olina okubanga obwongo bweseera kubanga ebifaananyi biyinza okubanga bifaanagana ng'ennamula eyawukana ebifaananyi byebimu mpise ku tahiyatu nyimiridde naye ate ennamula ekoze ki ono bamuganya okuddayo okutuula era kiri haramu okuddayo okutuula ate ono kiri haramu okusigala ng'ayimiridde ake wansi era kaziweddeyo lwefena ekyo kikolebwa mu sola zonna jaman munfaridan eswala eya jaman eyekinnoomu ennamula esigala eri eki era ka bwe ziba ziweddeyo n'oyimuka n'ojjukira mumaze okwesimba oba otandisa alifatiha oba ona alifatiha ogimazeeko tubisazaamu ne tuddayo ne tutuula wansi kubanga eraaka z'esswala zaaweddeyo ate wali situddayo kubanga eraaka z'esswala zikyaliyo ekigambo fiqhi kitegeeza okutegeera obujulizi bw'eddiini yaffe ey'obuisiraamu mu bu small particles obuntu obutini ennyo engeri gye bujja bukyukamu kibeta fiqhi kubanga oli okutegeera ennamula y'ekintu nti omwenge haramu ekyo kikolokola otegeera kyonna oba okwesiiba omwezi ogwa ramadaani guli wajibu oba otegedde ekikolo kati munda eno mu kujuzayuza ramazaani ddaaku kusibulukuka kulanka nitalawuya obeta min adillatiha tafsiiliya kutegeera obujulizi bw'ebintu ebyo mu butini nga bwe bujja bubeera buli kamu kano gali gali kati omuntu akendeza mu sala yabuuka tahiyatu nga tukyali awo amaze asala eswala ya dhuhuri atuuse kulaka eimwalina okusomera tahiyatu ajerabidde abadde ayimuka bwati atuuka wakati mu kuyimirira najjukira nti wano waliwo tahiyatu nadda n'atula n'agisoma oyo aba ayongedde mu swala kubanga ako kakoze bwati tekaliiwaawo ako ka action ako newaba yakasimba mikono ng'asuuka bwati nadda aba ayongeddemu era alina okuvunama oluvunama olw'okwerabira ayongedde mu sala so si nti ateeka tinkoze ki kyembadde nerabidde nkijjuza nkitereezeza anti oyongeddemu kati nekiri kye tugambye imaamu atusaaza era akanya ziweddeyo yeerabidde ayimuse ku yokutaano netunga subhanallah nadda n'atuula tuba twongedde mu sala oli yabuuza ffe twongeddemu ki imaamu yeyeka ayongeddemu mwenamwe mwogedde subhanallah oli naagaa nti anti omu yayogedde anti omulyamambe abeera omu kati musuubira imaamu avuname yekka nga mwe musigadde mutudde oba avuname noona mugeye subhanallah babiri mwe musigale muba mwongeddemu imaamu ayongeddemu kikolwa kiramba mwe mwongeddemu ekigambo awo wubadde otudde waliwo ekigambo subhanallah kakati ebifaananyi ebisinga mu sola byakwongeramu si byakendeeza ebisinga byakwongeramu nekaba katono katya oba oyongeddemu kakati mu kukendeeza kati okukwata bukwasi formula buli wookendeeza esswala ovunnamira mu swala munda nga tonnatoola salaamu kubanga gye wakendeeza onogijjuza buli wookendeeza muyo ovunnama tonnatoola salaamu ate buli wooyongezaamu muyo omala kutoola salaamu n'ovunnama n'oddamu n'otoola salaamu kategere kakatya kubanga ebintu by'okwerabira mu swala birwawo okugwawo oyinza osala emyezi esatu nga tewerabiranga kati olunaku lwekiguddewo bwebanga werabidde mu swala topapa sooka osike eddala sazo zobadde osoma bulijjo ennamula yawano yeeruwa
10: obali obali obali tupapa soko jukire kubanga tubira bila nyoma angu olokuwa nchishibiko zisabuli kanaku wabuli wiki uchwa chukudeo volumu uchijukira naam okuongeza muswala tumula kutula salamu iswaleba ni salamu bili osoka nutula salamu bili novunama minunje vili nodamu notula salamu endala bili echo chukula mukuongeza mukukendeza olumala yo tahiyatu yo namu wanfu wayo yo nani guayo mkubata kubila mkufuna mvunama bili mkutula salamu teka bulonji evi yono tunu kubima nya kubanga bitu guake nyomu salaza fe ewa ka kumirimu nafe wabawali mwira gino gila wote nga wabisobeza da bano ni baku yambako ni baku jukiza wabula wabanga weka nzi nga imamu abasaza ni weka anga nga imamu asobeza tupa kukamuga amate subhanallah ulindanga kubanga uruso wongo wenzo kwa wagenze kumu katale ilakiri ni mujisara ni buko mao nga gotu wajibazi ni nga mwiri kari uta chankala nyasara tupa panga kugamba imamu te subhanallah linda linda mwishina banga chitufu mwishikujide mwongo awadde nga wali serious kibani navaa kumu swala wajia mugamba mwizo kwika ngamu ehi ndabanga basadde satu ndabanga abasadde ilake satu mchoche nya mwishibanga kulaji ni kukuli kwemuli kulika abawera umulaja kukira yika kasa wabusa abusa abusa tajukiza yika kasa ya kulaji ya jukiza wajia kutankuli swala ya vannu imamu mugambe subhanallah anunye chira vidinga tashidaba anunye wateke swala nga talaba u wakati nunginde kusujudu banzire yuko ruku banzire yuko kiyamu zire wa yika kasa gwa abusiza abusiza changu eswala kwekwa buza munoto ya tusa dira kameka wana gantu wei nangi si ndabangezi taweze nya ngoro mfuse babili ngobuzo kusati wei gula vye meka mujia kwa kwa hali siria sinti hatu sadenya oba nti ewai ilaka nange zinsobedi ahumuja kusanga nga mufu nyo ujuri zo ula gante wade wabulayu niyo abusa abusa tajukiza kebe Qur'an wikarimu shirika asume sura aya muzima nyizifa nanganeze sure no neri neri yela videmu oyagalo mujo kiza nitu weka kasa huwa bade mburuji huwa nazi hati huwa tajukiza kubate yeka kasa agenda kuchangala nyiza dala mureki yeka kasa ya jukiza atibusa busa tajukiza uwa kusuma Qur'an uwa muendo gwaraka uwa kubuka tahiyatu yeka kasa ya jukiza ateka kasa uwa jukiza emikisa jokufuna umusango minji kubanga jachangala nya abali musala umutehu kukusatu ashaku okubusa busa muendo gwaraka banafiki hibava yone formula age kasiye muendo jitulema okutegera bwe jimiri debola banga muendo nga jikulemye otwala mutono emiwe ndo jona niwa kubuza nti okuvano gende Masaka waliwo mayozi meka nti kikumi ja waliwo chinana tugenda chinana mumbala ya sharia kubanga tuenza tuka ku chikumi nga tuise ku chinana kyo chine chinana chino okuwera nebijiba myaka ja muntu nti oyo chino oyo za ine myaka emekoyo si ana mwetano ndi ana tano tutwalana mwetano kubanga era babayi na tano aita ina kuita kusoka ina kusoka kuita kwa meka kwana mwetano naloka gende ili neweziba sente nkubanja meka kozi nange sizijukira obasatu babiri obasatu babiri ziba biri oli yangama nti oyala kundi azamanya basi si satu bweziba satu nga guka kasa katika zibelezi satu bobo kakasa kiba kitegeeza ti tubuusa buusa naye bwobanga gwobuusa buusa nannyini kumpola nange mbuusa buusa omuwendo tutwala muntu ono gwebungamba nti aa ennyingi zenkubanja gwobo kakasa kiba kitegeeza tiri kubuusa buusa bweŋŋamba nti nkubanja ssatu naye kasatu buusa buusa omuwendo mu mbeera zonna tutwala muki muntu ono okubeera ku seefu sayidi omumanja meka satu bbiri nizo kugambira we satu n'oli azamanya olukumi lwange ate gwe batondi azamanyiza anti batukanyiza nti katwale mu bbiri nga bwewerabidde omuwendo nange ngwerabidde tugendere ku bbiri tufena tubeere ku sayidi ennungi okubeera ku seefu sayidi kakati neeraka bweziriibwa ogamba aba ziwe zesatu oba nnya yarabbi nkoze ntya ndaba ngeziri esatu ndaba ngeziri ennya khalas bwewa kasaala satu kasita oba nga tolina bukakafu otwala omuwendo mutono si kulwanga ogambirawo nti ziweze nnya n'ogyosalirako eswala eyeraako esatu ngaate erina kuba ya nnya waakiri yongeramu eri enebeeyiseemu newe ziba zibadde zaweze eri allah agikuwamu empeera okusinga okusala ezitaweze okwekuumira ku sayidi entuufu waakiri zeeyongeremu okusinga okusala vuhuri eyeraako esatu nga gulaba ng'eziwedde naye ebyo byonna byonna olwo ebijja mu sala nga bwe tubikoonyeeko ebisatu okendeeza okwongeza okubuusabuusa olina ovunama envunama bbiri oluvunama olw'okuba nti okendeza lwe lubeera mu swala munda ziri ebbiri ebbiri ziri wabweru wa sala kyabudde atugamba omuyivu ayitibwa imamu ibunu kahtani rahmatullahi aleihi walikulli sahwin sajidatani fasalliha qabila salam wabaadahu qawlani buli weerabiranga mu swala oba olina okuvunama envunama bbiri olumu lubeerawo nga tonatoola salaamu kusinziira ku kika ky'eswala gy'obaddemu n'okwerabira atulu oluvunna mulala lubira wongo mazo kutola salamu kakati kalumanywera wajira ba nega se kuswala leti nazo kusala dhuhuri nga basaddekira kabiri naye mulimu oluvunnama olw'okwerabira naddala muswala ejwasibwa okutola salamu ne oleka bavunnama bubanga badde osaala ng'onayo ebyokujjuza imamu luga nti assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah kyekiddako kusituka kati abamu abayimuka bwati ali nawulya takibiira ate nabambalowooza n'okulowooza nti oba imamu yaate ono abitabula butabuzi waawa ekyo ekituufu kyabakula kiba kituufu waliwo walina okusooka okutula salaamu nalyoka bavunnamya envunnama bbiri kaakati ekifaananyi kiwa munnaffe n'ajjuza gwe twagala okutunuulira era gwe tuliko kati alimu ebifaananyi ebisukka mu kimu ekibuzo ekisooka ensola twagenze ogitabula nga mwoli oba tonna baamu osobola kubanga obadde mwoli ne tusobya kiba kitegeeza naawe okuvunnama kukutwaliramu waliwo abamu agenda okwegatta ku sola nga baabisobezeeyo nga talinayo azze buzibi bye birala era wabasangire tebannasobya kiba kitegeeza ye talina buzibu nze namuleezo ebbiri bwebanga mubaddemu okucankalana mu nsola nga mwoli wadde olina okujjuza olinayo oluvunnama olw'okwerabira kubanga imamu yakoze ensobi nga w'oli naye singa kubanga omwanadamu yeerabira basobola okutula salaamu n'oyimuka ogenza okutegeera nga bagenza okuba takibira ng'oyimiridde ng'ojja kuvunnama ku nkomerero olina olukusa oluvunnama nabo olina olukusa oluvunnama nga gw'omaliriza n'ono ennyini ataabaddewo nga tusobya naye alina olukusa oluvunnama zonna enzivunama okuvunnama kukkirizibwa oyinza okubanga batodde salaamu zombi oba tonna kuyimuka ne bakuba takibiira nga tonayimuka kujjuza ne bakuba takibiira n'ogenda wansi oweekitiibwa sheekh muhammad sheekh fawzan munafiqi mulungi nnyo akubiriza nnyo obutayimuka kujjuza nga imamu tannatula salaamu yakubiri lindako kubanga abamukaseera imamu agaa assalaamu alaikum warahmatullah babanga bebasumuludde ku migwa n'agenda kuyiya ey'okubojjabojja eno bweti bweti bweti bweti bweti atulwisa lindako imamu atule essalaamu ey'okubiri olinayeraakazi ez'okujjuza linda hatta ye agamba nti buliofaku kennyeso ali ayinza n'okufa imamu tannatula salaamu yakubi tannakuta kibanga kubuuka mu moroko etannayimirira moka tennayimirira buliokuba mutuuse bwulaga mbuwala kubuukamu nti wano wenviiramu wano linda emoroko ekoleki eyimirire eddala olyoko ofulume teeka bulungi esujudu sahawe eyo mulyango olabanga omufunda mugazi mugazi ebitagambika ate eswala olubeere ejja n'ebifaananyi ebipya ebirala oba oliawo ne bayita kino oba oliawo ne wajja kino oba oliawo ne wajja kino etukwako edyemu awo bali bali basaala olwako edyemu nga omulyango oguyingira mu muzikiti ate imamu awo wabeere ayimiridde bayita ku imamu kati layi ne bazisimba ziva eri ate kubanga bona ojjuza wano tebanna be bayita oba ekifaananyi mukifunye abanajja leeti balina okusimba okumpi naani banna eduniya eno akati kalumanywera lumu imamu agenda okujjukira nga yayingidde esola talina wuzu kati jjukira bano balina okuteekayo basaaze ate bwe balina yeraakazi okujjuza banne bwe yatandise nabo baliwa mabegeeri bali wala kati ng'akwata omuvubuka nga musaayo bali basaddeko ddeeraaka bbiri ye abangi ng'asooka asaala zina ebbiri ezibulayo alina okwongerako emmeka bali babasaala mukaaga awoliti tugenda otutuuka awo ng'obukuukuulu obukuukuulu obukuukuulu buli omu alina kyawagira abadde mutuufu abali baga abadde musobya zizi ne bagamba kigambo kimu nti masigidi ekikabu ekikiteba masigidi tetugisaaliramu okubanga layini esooka ate erima biganyo neimaamu bakyala tetugisaaliramu layini esooka erina kuba mu mugongo ogwa imaamu wennyini so seiri ekyokubiri bw'oba tebatandise na imaamu swala ekikutwala emimbali kikigaana ozere eti bakutteko otambudde ogenza emimbali ye yali mutuufu yaganze mbadde nakasaala bbiri n'okujjuza ezange mmeka era ye tirina buzibu nze nakasaalira ka bbiri mbuzaayo bbiri togendayo emimbali oba tewekakasa tobaddewo tobaddewo ngaeswala etandika togenda mimbali gaana ne bakukwatako bwatikisi walira kubanga ogenda kuleeta obuzibu kati nababuuza abaali basadde bali bakola batya nti abamu bamwegattako ne basala dhuhuri yalaka mukaaga abalala ne babivaamu ne batula salaamu ne badda wali batandika okuyomba oliti barakallahu fikum oba tobatandise na imaamu salaaye nga togimanyi bwetambudde togenda mu maaso sigalayo ekifaananyi ekyandibadde awo abaali bamaze eraaka ennya n'olwokuba nti bali bafunye omukulembeze omupya bandibadde batula ku tahiyaat ne bamulinda najja nabatuweza salaamu so si kugenda naye ate so si era kumwawukanako kwetoza salaamu era ekyo kibeerawo muddala mu swala eyatalawiya mumwezi ogwa ramadan mumwezi gwa ramadan tukola ensobi nyingi mu swala ojja ku masigidi nga isha yawedde dda etalawiya etandise n'ofuna ekifo n'otandika okusala isha si bwe kiri kuoyingiranga masiri nosanga eswale ya jama wegate kubali waze ku kusala jama echo chichi basalanta abo ababira basalante echa kulese ku muziti kusala chichi jama bano bakula chi wegate kubali obashe basalo chimanyi obato chimanyi waze kusala jama simba kuli kati mutala uya fe chitukula chili echi obuza sitala uya yitie katika matisola era bo genda mimizi kiteji singa mwezi gwa Ramadhani ngatala uye tambule ishibere mabega abali kusujudu abali kuruku abali kutahiyatu eshindu shina kuba uniform buli ajaga te ku jama buli ajaga kuli agate ku jama oli aga nti basoma biwanvu ani afunamu jibuli bakume kusoma biwanvu era gogogorolo eshirala bwe basala ne batola salamu ngo juzira kezibulayo kashishe lwachi ndese kifananya kino oli agenda muzikiti nga basala nyanya tanasala magaribi na ingira kuli tamanyi ni basala agenda kula bagenzi kuyokusatu nagano rubaze kati yali musajja mugezi na jukira nnyo bagenda kuyimuka kuyokuna yasigala kutahiyatu na balinda awo ne jukira talawu yebanji mpamvu awo tula nosima tahiyatu negwako najiddamu najimalako mpaka iwana musanga awo nebu yamaliriza yakubira we simu alabe chakoze ntubuga alhamdulillah wale kubanti ojukide biwasoma kubanga ya sala magharibi ya rakasatu boba sala nyanya mtala uya yawe nyanya ati magharibi ya satu kati ya sala kezizi na hapa kinga na balinda barakallahu fi singa omuntu ayinza okusala eswala emu nakendeza muyo nayongeza muyo nga kweredde mu ensobi bbiri zinza nosukkamu ayinza okukola byonna bisatu najikendeza najongeza najibusa kuseraka akulako akwesa ke namuleji emuyoka ebimwangu yidde amateka g'obusiraamu nebiba bibonerezo yanywa omwenge kiboko kinana nabba bamutemako mukono natemula bamutta titugaa nti kakati tutandike na mwenge gwe mutonotono tulimukuba ekinana tudde kuki tudde ku mukono nituguka ejjulako nitusimbeyo kumutta tumwako eki kimu so si byonna oba yanywa omwenge nayenda nga si mufumbo tumukuba ekinana n'ekikumi ekyobwenzi kyekikumi kinana tumukuba ekinana nitwongerako abiri nizuira kikumi n'ekinana nga mwekiri tulundako kimu si gonna amateeka nti punishment singa alina nyingi ono atumwako ebesinzemu obunene ekyokubiri imaamu wetuukire omumuteeka emimbali imaamu yenna bwomulaba ngaemimbali awo omuvangako kubanga tukuteekayo tukwesize tuyinza omumujjukiza ngaera akanya ziweddeyo n'agaana taba musobya bwakakasa nti ziweddeyo tuula ye tannakakasa ye omutima gwe gumugamba nti wabula yeegi era ne bano bennyini abasaazibwa wayinza kuba ngatu babamwegattako nti ebulayimu abakakasa nti ziweddeyo batuule abakakasa nti zikyabulayo bamwegatteko si buli wetumuyitayo nti era akanya ziweddeyo vaayo otuule nti anaatuula sola okuba ngaakakasa bwaba akakasa asigalayo ete tetumunenya nti wa lwaki buli atufugana subhanallah n'olemerayo yebadde ayina yaqin ngaakakasa kyakola zikyabulayo kati tetumunenya era tusigalawo netumulinda singa alemerayo tusigalawo netumulinda mpaka lwanadda naye ekyo kikola kutahiyatu eggalawo esswala so si eyo wakati eyo wakati bwetumuyita n'alemerayo fenna nga tuyimuka nga tumwegattako kubeera kazikyabulayo kazi tumuyita n'alemerayo nga tuyimuka nga tumwegattako wabarakallahu fikum.

Kuchikumi mumu samba katonyeze muenda Pearl of Africa Radio ekule rio muntu wabulijjo. Mwebali nyo mwebali de dala abachi agenda maso nokubera anti mutu goberera. Tusokere ku nsonga ndoze za kachika kebyo kulonda nga sina kutala ku nsonga za Lord Mayor Sarong Erias Lukwago. Oba tusoke ku nsonga za Lukwago. Okay, tusoke wano. Unsonga za kachika kebyo kulonda. Tumaze banga dene, ngaba chairman bebaliko. Nkaka sana chairman wecharo cho, abaddeke miyake chusupa makumi aviri. Era, umundi kubase mbao kubera anti babalonda. Era ba chairman abaliko, walaba ngabasinga, bagi na maso no kubera anti baddako. Okulonda, basi nte bebyalo. Esanga chabu chibadde chigwako, ngabwe bongezayo, nga government yegamba tewali sente.

0: Kuchikumi, mumusamba katanyoze mwenda, part of Africa Radio, ekula ilio mtu wa ulijo. Mwebali nyo, mwebali dedela, mwinaba genda maso nukube ilanti ate, mtu gobelela kumukutu guno. Eda chikaziri tano, zega nye kusawa, emu, yaka ungeza kona kuralero, lunakuruwa mande, lunakuru tandi kila dela week. Enakuzo mweziri makumi abiri mbili, mwezi gwa mukaga, mwaka gwa mkumi biri mwa makumi, abiri momo kaga. Kaba kadeka program na mwatulira. Na mwatulira onakuruno ramande. Okuva kusawa emu paka sawa zibera emu ne chitundu. Tubani banafaba YPA. Bambuzi. Gemanya geba genda maso nokubera anti baba iteyo. Baka kensa. Omulimu guno gwa kulonda embuzi. Binji betugenda maso nokubera anti tuba tutunulira mu mulimu guno ogwo kulunda embuzi akulamusaka kaungeza kona kulwalero nze omugabi matobuhut okuva musaza lya Ssaabasajja erya Kyaddondo. Munsi muno mubamu ebintu bibiri waliwo omuntu abeera nnyo mu kulowooza nalowooza ku kintu nakirowoozaako ne wabaawo oli alowooza ku kintu omulundi gumu n'akolerawo. Kakati olunaku olwaleero n'aba YPA tuyina omulamu omunene gwe tugenda okutunuulira okwawula ebintu bino bibiri era bwe twabadde mu discussion awo n'angamba abantu bangi okulowooza n'okukola bibatawaanya nnyo kakati abamu ne balowooza bye bimu b'olowooza oba tokoze endowooza oba olowoozeza bulowooza so tugenda kutambulira awo lunaku olwaleero ne bannaffe bano aba YPA era omukulu yatuuse edda wano mu studio za Part of Africa Radio ngenda kumusaba tulamuseeko n'oluvannyuma ate tutandike eya leero nga maze n'okutubuulira ku mannya ge y'ani. Ssebo, nsanyuse okulaba.
1: Nange ssebo, nsanyuse okusanga. Omuwuliriza wa 10.79 Paru FM ankwebaza okujeekomirako ate n'enkulamusa. Nekugamba anti webali kuba muwuliriza mulungi akawongezi kano. Erinnya Kalizani Amos okuva mu kitongole ekirunzi n'ekirimi ekya YPA. Nga mu kitongole kino nkolanga assistant marketing manager ate sichoka ndi registrar mu YPA Agribusiness School. Era nsaba okutegeeza abawuliriza abaffe nti twatandise olunaku lwaleero abayizi baffe batuuse ku ssomero era balipootinga. Nebaza abaami n'abakyala abewaddeyo okuweerera abaana n'ate mu ngeri y'enjawulo nebaza abakyala abewaddeyo okwasizaako abaami baabwe bajje basome ne bakkiriza nti newankubadde obwetaavu bwe buli ewaka babeetaaga nene babaleka basome. So n'ekirala kyenjotandika nakyo kwe kutegeeza abawuliriza abaffe nti ennaku z'omwezi nga 28 guno omwezi
0: Sunday.
1: Yes, Sunday. Tubategekedde farm visit.
0: Kulambula.
1: Si kulambula, tugenda kuyiga. Enjogere egamba nti okutambula kuyiga, okudda kukola. Si kunyumya, okudda kukola. Agenda okulambula amazike, agenda okulaba, adanyumye. Kubanga ne bunulaba ezike dene nnyo tugenda kudda olundeyo eriryo. Ne wano mu mbuzi, tugenda tulambule, ate bwe tudda.
0: Tukole.
1: Yes, sir.
0: Kakati ekintu kye twayogeddeko
1: esabo
0: okulowooza n'okukola wandese mwefumu nongamba wenajjawo kupanga abantu ngenda kubaawulira
1: esabo
0: kye bayita okulowooza n'okukola era nongamba linda lecture akawungeezi
1: esabo era nze ono otuuse
0: era otuuse
1: esabo
0: otukkiriza obuvunaanyizibwa bwo ekisuubizo kye wasuubizza nti okulowooza n'okukola
1: esabo
0: okulowooza kyeki era kyawukana kitya n'okukola.
1: Omuwandiisi omu yawandika n'agamba thinking creates emotions but action brings motivation.
0: Damu
1: thinking creates emotions or feelings but actions brings motivation. Nti okulowooza kukuleetera kwewulira oba mbeera naye ate okukola kukuleetera okusindiikirizibwa. omuntu omanyi jenakulire kitundu wafe yali abagisu abagisu baline kisero omuntu wakulanga balino musale mbalu kati embalu nga banajisala omugiso simanyi obembalu ogimanyi
0: njewulira
1: tolowoza bakube ngoma guba mukoro gwabagisu bakube ngoma buba marokube ngoma abantu ne batandika okuzina nga we betolole ekyalo bwe bamaliriza omusajja ono ayimirira mu bantu abangi nga bamulaba ne bamukola tayiri ey'ekintu ekikulu bagikola mu lujjudde nga buli omu alaba kati ekyo ekintu bw'okirowoozaako obulowooza tosobola kiba naye oteekwa okukikola okukyenyigiramu ne balyoka bagamba nti oyo mugisu ajjudde era mu bagisu bwe bamala okusala embalu olwo bakutongoza mu basajja abakulu enjasabiggu kasaba mala okukolako tayiri kati ekindeese olwaleero kwe kutegeeza abantu tigenda bakolako tayiri y'obwavu
0: kuba tayiri yakuyingira luse lwabagagga
1: luse lwabagagga kubanga tulina we tuteekwa okuva era omusiraamu atagenda ku tayiri taba musiraamu naye waliwo ekikolwa ekikujja mu bakafiri oyingire obusiraamu nga kyakukola ki kyakutayirira kati ne bwokirowoozaako nnyo nga obusiraamu obwagala nnyo naye nga tetwakusala tayiri yaki ya busiraamu oba tonnabakufuuka oba olina kyobulako kati omuntu yenna alowooza nga alowooza ku ssente naye nga talina kyakola kuziyingira aba akyalogootana
0: alowoozaako kirowooza ali awo
1: omuwandiisi omulala yawandiika n'agamba execution is the real language of vision
0: okuteeka mu nkola
1: yes
0: lwe lulimi olutuufu olw'ekiruubirirwa
1: muzaddewo abasomesa bongereyo ku fiizi olulimi lw'ekiruubirirwa olutuufu bikolwa era ensonga lwaki mu nsi muno tulina abantu b'owulira nga bagamba si buli mugezi nti ategeera
0: si buli mugezi nti ategeera
1: ate si buli ategeera nti mumanyi toberangakawo ne bagamba naye gundi mbadde mmanyi mugezi naye munnange musiru naye gundi mumanyi mugezi naye tategeera kati omuntu nga mugezi naye nga tatekesa mu nkola aba musiru yogeragaamanyi mugezi naye tategeera natuuse waasula ne wanneewuunyisa gundi o mugezi naye tategeera kati ate waliwo omulala gwe bagamba gundi mugezi naye tamanyi obutamanya si musango
0: mugezi naye tamanyi
1: kati osobola okuba nga beddala mukama akuwadde ssente naye ngaekikyakulenye kimu emirimu eno egyabakamawo gikola bulungi naye nga tomanyi ngeri ki ssente zino zofuna bw'ogenda zikubisaamu zibeere nga zeeyongerako olowooza nnyo naye kati weetaaga obeereko kyokola that is action kati ne bwonoolowooza ennyo naye nga toteekeseza mu nkola so okulowooza kyeki okukola kyeki okulowooza kwe kuba n'ebintu ebinene ng'obiraba naye nga tonnabituukako okukola kwe kuba n'ebintu ebigenda maaso naye ng'olina kyobikozeeko tolowoozaako birowooze omuntu alina looni mu banka ng'asasulira ennyumba n'omuntu asevingira ennyumba agigule baawukana
0: babiri banjawulo
1: ono alina looni ng'asasulira ennyumba is saving on ono alina ssente nga asevinga afune is saving for ne bwakwadde bonna balina ssente zezimu ono kyakolerera akirina
0: kimuli
1: mu ngalo
0: so,
1: yes kati ate gwe olina butida okuba kinyonyi kiri mu bbanga
0: ogezesa
1: mayinja esawe nga gasobola okukola ki okuggwako enjawulo weerisebo
0: wakati w'okulowooza
1: n'okukola
0: tukyaline banaffe aba YPA Youth Platform Africa tutunuulidde leero enjawulo wakati w'okulowooza n'okukola budde chobutufu omuntu bwasanira okoleramu era budde chobutufu omuntu bwaino okubanga alowoza bulowoza
1: ngalowoza bulowoza kati nasoma ko chimanyine waliko musomero nefuno mukisa nembera ko mu kisulo kati abana betu itanga abagezi nali omukubbo bebana abazi okukanga ekiro ne bakuba winter
0: Nibali nyamu bafu
1: basome ebitabo. Eche chisela chiba chakuteke samu nkora. Eche sana chokuro uoza. Che chinofena wetu ogele la. Wetu sisinka nanga tutudi. Mugrupu yafe. Nga tunyuse kumulimu. Nga tusisinka nye mbife vienja uro. Tuda waka. Tulimu takisi. Ebe visela. Tebea biya kunyime. Tebea biya kuro uoza. Mwengati lebiro uozo. Nempuli ilo licha yogede. Nempuli ilo nocha yogede. Nenkunganyo licha agamba. Nempuli ilo nocha zemu. Katibwenzile waka. Mwebio nenteke samu nkora. Mchisera ngo omusana gwaka omulimi omutufu simu aruoreza abalanga batunda ngabalia ya bategeka ateka munkola ontegera
0: omulimi omutufu
1: ategekera musana talinda kirechi male kujja aliyoka tandiko tegeka abo be bantu alinde motoka emaro okusimbula alioka jigoba jibukire na yo mulimi omutufu omusana wegwakira abantu omulabi abufuzi agenda okuda mu parliament kati anonya kaluluka kabiri ya asatu mugumu kanu ya kamara na yagenda okandikira wali kagenda mulema Kati wakati wano nga waliwe elingange nsasagi nga uli ya walingange waliwe kuyuga yuga kwebye mfuna wewebuliza chichenzi zako Echisane chitufu echo kuroza wewu abantu nga mwena mwenye mya kumbozi yemu wabara ikanga bagwela muamanyi nga beba sabana buna beba sabali mochi bawanise wewotekera munkola
0: nori nyamu bafu
1: wukorela chetuita okuinkaringa risiki nogezesa au wakalirafi ya nogamba mpuri ya buli muntu aduka neze nkoze ntia wakujizako emabega mubiafayo emiaka mingi emabega mu Afrika twalina mche twaitanga slave trade Slave trade, bajajaru, bawangayo zabu. Ne baba wenda biruamu. Ontegeroba. Mwebi ebisera. Ensi, nga bajituma Pearl of Africa, nti lya kula lya Africa. Nga Pearl of Africa, kula lyachi.
0: Lyo muntu wabulijjo.
1: Kati boba dira bibalina. Nibabi wayo. Bamwenda bila mwala bibu wafanana. Jasi kulaba chifana nyichi. Ngani watu nula mazi yira. Nibatu wala godi. Nibatu wala zabu yena na guamu. Nienga abantu. Boche bari necha bari maso. Bari tebachi yaba. Echisera chokuro uza tebachi rina.
0: Bakori lao.
1: Bibakora. Bakora anga. Bokozi. Nienga tebaru uzeza. Consequences nezibao. Neba abazungu bawo uzanga tube bakola ki?
0: Bwe bakola
1: kati bitambula bibiri. Bobo yagala okumanya ekirote ekitufu. Chewarose. Bozuku kachirowoze iko. Bwechebanga kisoboka. Kigobe. Buli muntu bobanga otambula notunulira ekizimbe. Echisingo buwanvu bechi wanvu mukampala nochegomba. Ngolina okuya yana mumutimu oko. Echo choro oze za olino busobo zobu chitukako. Buliche wegomba mubulamu. Bobera wanunga wegomba. Osobolo chitukako. Na yo uzibu kutateka munkola.
0: Noko maku kwegomba.
1: Ngenda kuwa kastora akasembayo. Nali nsoma ku musajja ayitibwa Thomas Edison. Thomas Edison ye musajja yaiya barubu.
0: Ewa barubu ya.
1: Bwe yagiya yageze semirundi lwenda kyenda mu mwendanga barubu egani.
2: Nenga buli muntu amugamba jireke.
0: Jason
2: choyoleza tosobola chikora. Nenga ye yayina be yali atunulira, bwe yatunulira ngobuka bwe tuita butterfly. Obo bumunyenye obubuka ekiro, nagamba nange nsobola okukola ye ekintu ekyaka bwe kiti. Nsobola okukwata omuliro guno, nsobola okukwata ekitangala kino nekiteeka wantu nekiprovidinga light. Mu bulamu obwa bulijjo singa gwe obadde wazaalibwa mu nsi nga yali muziki za njereere, ekyo kiyinza okubeerera ekizibu okulowooza. Naye yagoyenga extra mile n'agenda n'atekesa mu nkola n'akola. Bino bye byaliwo bwe yamala okukola balubu. Bw'amala ogikola, omusajja ayitibwa Alvaz yajja n'amugamba nkwegasseeko tukole ffenna. Musajja namubuuza omanyi okukola balubu nti nedda, namubuuza olina ssente nti nedda, namubuuza kyekyo kuleese, namugamba ekindeese nzize bino byokola tunkwegatteko tubitunde ffenna. Ebyafaayo biraga nti Alvaz yafa mugagga okusinga Thomas Edison lwakwegatta ku kirowoozo n'akiteekesa mu nkola. Kyeyalabanga ekinene bwe yakirabanga kiriŋŋanga ekitasoboka nga balala bakikuba, ye ono yali positive era bwe yekyegattako kyavaamu results.
0: Kati zizo zaaka.
2: Zaaka. Kati ate tukyawonabona tusobola kukwera nti obonebonoonoonye formula yakukola ki?
0: Balubu.
2: Yakukola balubu. Kati nzija ku kibuuzo kino nga nkiwunzika nti omuntu akola ddi, yala alowooza ddi. Omuntu awulira YPA nga zaajiwulira nti YPA runda embuzi, nti bw'olunda embuzi bwogula embuzi emu ofuba n'embuzi nnya mu myaka esatu, nti bw'onooteekayo obukadde 375,000 n'ogula embuzi 5 mu myaka esatu ogenda kuba n'obukadde 10,500 olwaliruwa atekesa mu nkola. Kati ebbanga ly'okulowooza lyaggwako kubanga byonna bye twogedde ku mbuzi nibyo tujje nga tubinyumyako byaggwayo. Omuntu wawulira nti bw'ogula embuzi 10 ubukadde 75 oluvannyuma lw'emyaka esatu ogenda kuba n'obukadde 210 ebyo byonna kati wabirowoozaako, oluusi teweetaaga na birowoozaako kubanga twakikubalira dda nga kisoboka. Kati gwe ky'osigaza kuteekesa mu nkola. Yes,
0: YPA eyamba etya omuntu ono alowooza ebinene okubiteeka mu nkola ng'ekitongole?
2: Ng'ekitongole. Omutwe gusobola okuba nga guli mu baasi nga bw'oba otambula, omuntu ono buli watambula awulira baasi ng'era alaba baasi, naye ng'obuzibu bw'alina ngeri yakugifuna. Waliwo omuntu ng'eba ddala ekirooto kye kyakusulako mu kalina, si kugisulamu ng'agikyaddemu
0: wabula nga
2: yiye. Katwa IPA tulina enkola. Nina gye mbadde nva omukyala n'ankubira essimu n'angamba nina ssente zange 1,000,000. Bwe nzirowoozo zigulamu poloti siina ssente zezigizimbamu, nayo nnyambye otya mbeere okulaba nga nange poloti njigula n'enzimba ng'ate mpise mu kulunda ate mu bbanga eritali ddene. Ne mugamba waliwo embuzi tekula nga kamyu, nti mu mwezi gumu egenda kuba ezadde. Naye bwe tunakikwata empola ne tugamba nti twewe emyaka 9 tugenda kuba tuvudde ku seri okubanga tulina 1,000,000 nga ssente ze tulina zikunukkiriza obukadde 10 ziba zisobola zimba kalina ne bweba ntono ne tutandikira awo. Naŋŋamba kisoboka kitya ne nkimubalira. Kati YPA tutunulira omuntu ono alina ekirooto ekinene ne tumugamba nti jangu investinge ne YPA, osigalanga bw'okola ebiki ebirala, gwe jangu ogula embuzi ffe tulunde embuzi ebirooto byo bituukirire. Oluvannyuma lw'akabanga katono abadde omanyi kyangu nnyo okuba ne poloti nemeramu omuddo nemeramu neguva mu muddo nemeramu emiti nefuuka ekisiko ky'ababbi mwe beekweka n'okuyiwawo kasasiro, naye nga yagigula okuzimba ku mulemye. Lwaki yagisondera emyaka 7 kati kimu etagisa emirala emyaka muki 7 gizimbamu. So nga singa yali aziguzeemu mbuzi najja ne tuzirunda mu YPA yandibadde ekirooto kye yakituukako dda, nga zino ze yabadde ze yasigala akola zikola birala. Obwo tuyambe omuntu nti kiki ekikulemye okutuukako, jangu tukitemeeteme ffe tulunde ffenna. Gwe ng'omulimu ogwo gwa kulambula bulambuzi kulaba bisolo byo gye biri, naye nga we byekubisa bwe bigenda mu ki mu maaso. Buli kirooto kisoboka kasita oteekayo ekigere ekisooka mu kukituukiriza.
0: Waliwo omukuru omu ya gamba. Tiobwela likirivu no kutia. Bile tobu avu. YPA. Mutu gamba anti musobole daddala. Era mwe dagala. Iri obu avu.
1: Yes sir.
0: Muri mwe dagala li obu avu nga YPA. Bia mutu gamba. Nti mwe dagala li obu avu. How?
1: Eddagala tosobola kulimanya bwe likola okuleka ngoma zoddimira. Wabula ye aba alikoze aba amaze oddigezesa mu ngeri ey'enjawulo n'akakasa nti likola ne side effect n'azimanya. Kyava jja nalyo n'akuwa n'emirundi gy'oyina mmira. Ebimu ku bintu ng'anaagaggawala oteekwa okuba ng'olina kye tuyita active income. Ngoina ni other sources of passive income. Jetuita passive income, gwe mulimu, oguku wa sente, na yenga to gwe nyigira mu, nga muwiki tagukuli yako sawa, zuwera tanu.
0: Ye passive income.
1: Gwe mulimu, gorina, nga osigara okore vivyo, nenga na gusigara gutambula.
0: Gusigara gukuwereza.
1: Eyo jetuita passive income. Kati teri mulimu gukuwa sente mu Uganda wano kwenkana mbuzi. Era feddagala ly'obwavu twalinoga nga tuyita mu kulunda na kulima. Kubanga twakkiriza nti ensinga tennaggwaawo abalya tebagenda kuvugwaawo.
0: Yes.
1: Ensinga tennaggwaawo enva tetugenda kubeerayo na sizoni ya kulya maluma. Ekisooka embuzi nva embuzi bigimusa embuzi diba leather gwenjogerako embuzi nyama embuzi mayembe gayo mapesa embuzi mere ya bisoro ebirala gamba nga balunda embwa amagumba bagakolamu embuzi dagala calcium mubufunze embuzi is a moving factory.
0: Moving factory.
1: Yes, sir.
0: Kakati.
1: Yes, sir.
0: Omuntu ayagala okulunda embuzi. Oba ayagala kujja kwebuza ku YPA.
1: Yes, sir.
0: Kubye mukoze, bye mukola. Obole ono okumuwa ku magezi na milioni bili njagala kusiga byonna biki biki. Atuuka atya ku YPA.
1: Ekisooka okutuuka ku YPA kyangu. Era obwavu busoboka okugobebwa. Botako makulowoza ko bulowoze ngabwe bukulumye nnyo n'obukaaba kati bukulumye bote bujja kuvaako okuleka ng'olina ky'okoze okubuvaamu. YPA kyetuva tugira ne tugamba jangu twegatteko tulunde tulime fenna. Osobola tukubira ku namba y'essimu yeno 0703
0: asatumunya.
1: Osobola tusanga ku branches ezenjawulo. Osobola tusanga embalara gye tuli ku kizimbe kiyitibwa High Street kirinanye Amazon. Osobola tusanga e Masaka ku B Energy. Otusobola tusanga e Gomba ku Paranoma Petrol Station Gomba Maddu. Osobola tusanga e Nansana gwava ku Hoima Road. E Naruvule emabega wa Prompet. Nawe osobola kujali mu kibuga osobola kuja no tusanga Kulubaga Road, opposite access building, wetu sangibwa. So waluwa mpuli denga, agamanza, ayagala kuogera nange, nga ulira, yandi etaze muwe, kumageza, agenja uro, ayina webi mulemede. The projects tuina nyingi, neze so gede, konjogede kumbuzi, netu ina kasori, tuline njuchi, omunjuchi agenda kuwa sente buli mwezi. Kasori agenda kuwa sente buli mwezi mukaga. Tuina projects za plan D kid, tukuwele ilavana. Mkubira kunamba isimu, 0 musamvu, 5 musamvu, 18 anamwemu chinana mwenda jidamu 0757 144 189. Yesebo
0: tuyanze nyo tuyanze ge bibana fababa YPA Youth Platform Africa abembuzi abakasuri abenjuchi
1: bewa
0: bewo benyine tukwatagane na tulundi wetu tambude nabo aba YPA genda kulubaga road ya kubira nti obafuna opposite access building mukadde kano twagala kugenda mu maulire agocha ne semi Arushafiki Kabazi amazo kutuka wana ata maulire agocha bwe gagwa ku sawa 2 zenyine tuingire atomu pira ogwa World Cup obempaka za World Cup egwanga eria Argentina balaba no bete kateka okuyingire kisawe babaye ate ngabongero kubera anti babinkana akaongeza kona ko rwaliro pale FM sports team nayo weri ogena maso no kubera anti ate kuongera maso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Abakansi babadde ne bangamba okusasulira trading license.

0: Monday, paka Friday, tosoba program, Dan News Hour. Mwafunira maulide, ngawe gaka guawo.
1: Beka, mwende cheka, ama kumia setu goka. Tukwetu rozensi yona. Uli kumacha. Netu kususurira maulide, ngawe gabante. Kosema singa wablaya.
2: Orutalo luze. Orutalo ludam. Orutalo ludam.
1: Nukukule kensonga sema songa, wakati mduaniro.
2: Benjamin, sanya watekeze za gambanti, ne mwaza Azerbaijan. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpuro kulumbe guwangi ya Irani. President wa bavaya teza gamba, fawanangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwebi ya mwe. Tetubibangamu, ila tetuja kubibamu. Mutuleke, mutueso nyue.
1: Hey, yeah. Wewe kumanya. Uli kumacha, ukuvu kusa kumina bili chitondo. Uli kusa umezo kumacha. Mukanyomero, wewe ungele kumanya.
3: Halo, Freedom Radio. 107.9. Nende katika ya fe, sakuno kutukirizo kwa ya mubwa fe. Kwangiro kumweza, nuko igirize dini ya fe. Dini wa Islamu, ukwitideza. Dini yugiretia, bichie vya soba. Ibita bibi tukufu bichi wakira kubitia.
4: Boboli nacho ola mula mbosina. Manyanti wakenda chibu, zibu wakura chibu chila mula mbote. Kwa tulifena, obujuli ziwabu jawa. Obu kugambi santi haba, antubaka katibu wako kola chino.
3: Namula saba manyi.
4: Kubanga, mubu silamu, abatu uliriza wa silamu na abatari. Buli chetuko la chiteke do kubako echiragiro. Chabwateka, si chabwateka, chino kubako echiragiro kuvere Allah subhana wa ta'ala. Obu kubanga alagide, umbaka wako latia, atulagire. Umbaka atukanti utitu l-Qur'an wa mithila humahu. Na weba Qur'an na chifana l-Qur'an.
3: Tukutusaku program, namula saba manyi. Mwote giriti nsongeze nja uro. Isipote kanano kula murupu nja uro. Aba manji bacho gira kubatia. Buriruna kuro kusatu. Ukufu kusawa satu stundu ize chilo. Paka kusawa tano. Ngakuli wamu na abasumesa wa gundi vo. Buma shek. Aba kugu. Munsonge sikote kanane dini yo. Kati manya. Inamula zaba manye. Wilize jibuzo cho. Uliukofu ni namula. Zaba manye. Ngojita kumoti musamvotano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Inamula zaba manye. Program. Uza imamu. Kusumesa, tuku wabla, kuyigirisa. Wamuno kudema ibibuzo vyo, nga tuku wena mula. Wamuno kudibuamu, ukwaba manyi. Kusonga yomidu vitago kumanya, muprogramu kuza imamu.
5: Rahima agamba, nti imamu, tata wafe ya kuzu umwano uobuwala. Kakati umwano, nga mama wafeira ya mulabirida. Kati umwano umwala akuze, hatuso kufumbiru. Ati tata wafe ya gala muasa, abusa, abusilambula mula utia kubanga. Lazima tufira u, umwana angono, tainza teku. Kweri jia kumama wa fenti abele mujawe. So uliye vili mudunia.
6: Ndiye ulira.
5: Ndiye uyo rahma mudem.
6: Kakati, mubikuwa lika nensa. Ni mudalilu akiria. Mubujulizu wa magiza aga uli jo. Tishita ho. Niyo sharia tishina kubuzivu. Sharia tishina kubuzivu. Si tali related kufamile. Wabali. Si mwana we. Si taina tewena lugana lwa musai lule mesa.
3: Monday to Friday, sawa kumine mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina mbili, isa kaungeze. Program Buza Imamu, na hapa manye, bumasheka benja uro, hapa kuko. Iliba kakensa, mudini wa Islam, doji suwa.
7: Okuruga mihanda, yechibuga Kampala. Okikomu ndambiaro. Ahabizinga, hamona heri ihanga. Uhurichirize, igana mshanzu katunye zimuenda.
8: Palo FM.
7: FM. Ekura, eriyo mtu wavurijo.

0: Anamta alayhim.
1: Okusoma Quran n'okugiwuliriza kulimu empeera nnyingi katifuna empeera ez'okusoma n'okuwuliriza Quran okuva ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro paka ssaawa kkumi n'emu ez'okumakya. Wuliriza Quran ey'ekitiibwa ng'esomebwa mu maloboozi amaseeneekerevu okuva mu basomi ab'enjawulo n'ensoma ez'enjawulo wano ku 17:9 Pale FM radio yo erafuba n'okulaba nti ofuna empeera mu bungi bwazo nga tonnasisinkana mutonzi wo. Quran ey'ekitiibwa ng'esomebwa mu kiro ekutuusibwako bamuze engineering company abeesigwa mirimu gy'okuzimba n'okukanikira ebyuma byonna ebyamasannyalaze.
2: Qala al-imam ibn kahtani rahimahullah walikulli sahwin sajidatani fasalliha qabila assalami wa ba'dahu qawlani. Al-imam ibn kahtani rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yali ayogera ku byasujudu sahwi oluvunama olw'okwerabira mu sala. Amateeka gonna agafuga sujudu assahwi oluvunama olw'okwerabira n'agafundiza mu layini ezo. Buli kwerabira kwonna mu sala kulina envunama bbiri: okwerabira n'okendeeza mu sala annuqsan, okwerabira n'oyongera mu sala aziyada, okwerabira n'obuusabuusa mu sala omuwendo gweraaka ashakku. Byonna byonna ebyo birina sajidatani envunama ezi: fasalliha, zisaale. Qabla assalaamu, waliwo oluvunama olubirawo nga tonnatoola salaamu. Wabaadahu, oluvunama olwokubiri lubirawo nga salaamu ewedde. Bwatu bwatugambye omuyivu nakinku faqihu, omukugu wa erimu ya fiqhi. Okwerabira kulimu emiteeka esatu: waliwo bwerabira n'okendeeza essala. Ekyokulabirako eswala eyeraaka ezisoba mu bbiri, oyinza okwerabira tahiyatu eyo wakati ogenda okujjukira nga wayimiridde dda ng'obuse tahiyatu ebeerawo oluvannyuma lw'eraaka ebbiri. Ekyo bakiyita kukendeeza annuqsan, oba okendeeza essala yo. Olubeerera buli lw'okendeeza essala, etteeka likulagira kuvunama qabula ssalaamu nga tonnatoola ssalaamu. Buli lw'okendeeza mu ssala tasjudu qabula ssalaamu, ovunama tonnatoola ssalaamu. Eyo ennamula y'omuteeka ogw'okendeeza mu ssala. Niye omuteeka ogw'okendeeza mu ssala emiteeko gyagwo mitono oba ebifaananyi, kubanga ebiseera ebisinga ye tahiyatu eyo singa ogyerabira n'ogiyitako. Wabula kiri haramu ku muntu amaze okwerabira tahiyatu n'ayimirira n'ajjukira nti mbuuze tahiyatu n'addayo, toddayo, genda mu maaso, kubanga essola gy'osala tennaggwayo eraakazaayo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, essola gy'osala eyo tahiyatu eri sunna. Kati oba ogibuuse, okubuuka sunna n'ogenda ku rukun ku mpagi tekina buzibu. Wabula ekyo kiteekeddwa kubaawo nga weerabidde bwerabizi, so si kukigenderera. Waliwo ababeera abasuubuzi talina budde nga tahiyatu eyo ejja kulya obudde n'ayagala agibuuke, kasse batugambye eri kiki? Sunna. Tubutilu assala, essala efa singa okikola amdan ng'ogenderedde. Jjukira nti Allah amanyi ebiri mu mitima gyaffe. Ekikkirizibwa singa obadde ogyerabidde. Naye singa ate ojjukira nti tahiyatu ngibuuse ng'oli mu action eyimirira bw'ati oddayo, naye kasomola okwesimba bwe papa n'emikono n'ogizinga ku kifuba, khalas toddayo. Kali ate wekabulizabuliza weewano wa oluusi eraaka z'oswala ezisswala ziweddeyo, tugambe osala dhuhuri araakanya ziweddeyo, mu kifo ky'okutula tahiyatu ezembayo ne weerabira n'oyimuka n'ojjukira nga weesimbye, ate awo olina okudda n'otuula kubanga eswala eweddeyo. Eswala ekoze ki? Atutula oswala biki kati? Awo wekasinga okujangira abawalimu n'abatali, etteeka eriramula wali ddala n'eriramula wano kiki ddala. Kyobala bayirimu ya fiqhi olina okubanga obwongo bweseera, kubanga ebifaananyi biyinza okubanga bifaanagana ng'ennamula eyawukana. Ebifaananyi byebimu mpise ku tahiyatu nyimiridde, naye ate ennamula ekoze ki? Ono bamuganya okuddayo okutuula, era kiri haramu okuddayo okutuula, ate ono kiri haramu okusigala ng'ayimiridde akewansi eraaka ziweddeyo. Lwefena ekyo kikolebwa mu ssola zonna jamaan munfaridan, esswala eya jamaan eyekinnoomu, ennamula esigala eri eki? Eraaka bwe ziba ziweddeyo n'oyimuka n'ojjukira mumaze okwesimba, oba otandisa alifatiha, obona alifatiha ogimazeeko tubisazaamu ne tuddayo ne tutuula wansi, kubanga eraaka z'esswala zaweddeyo. Ate waisi tuddayo kubanga eraaka z'esswala zikyaliyo. Ekigambo fiqhi ekigambo fiqhi kitegeeza okutegeera obujulizi bw'eddiini yaffe y'obuyisiraamu mu small particles, obuntu obutini ennyo engeri gye bujja bukyukamu, kibeta fiqhi. Kubanga olw'okutegeera ennamula y'ekintu nti omwenge haramu, kyo kikolokola mtegira chonna oba okwesiba omwezi ogwa Ramadhani guli wajibu oba otegedde ekikolo kati mundeno mukujuzayuza Ramadhani daku kusibulukuka kulanga nitalawuya obeta min adillatiha tafsiliya kutegedde obujulizi bw'ebintu ebyo mu butini ngawe bujja bubeera buli kamu kano gali gali kati omuntu akendeza mu swala yabuka tahiyatu natukyali awo amaze asali swala ya dhuhuri atuse kulaka waina okusumira tahiyatu ajerabidde abadde ayimukabwati atuuka wakati mu kuyimirira najjukira nti wano waliwo tahiyatu nadda natula n'agisomo oyo aba ayongedde mu swala kubanga ako kakoze bwati tekaliiwaawo ako ka action yako nooba yakasimba mikono ngaasuka bwati nadda aba ayongeddemu era ayina okuvunnama oluvunnama olw'okwerabira ayongedde mu ssala so si nti ateekati nkoze ki kyebadde nirabidde nkijjuza nkitereezezza anti oyongeddemu kati n'ekiri kye tugambye imaamu atusaazira akanyazi weddeyo yeerabidde ayimuse ku yookutaano ne tumugaa subhanallah nadda n'atuula tuba twongedde mu ssala oli yabuuza ffe twongeddemu ki imaamu ye yekka ayongeddemu munammwe mwogedde subhanallah oli naaga nti anti omuyo ayogedde anti omulyamamba abeera omu kati musuubira imaamu avunnamye yekka nga mwe musigadde mutudde oba avunnamye n'ondi amugeye subhanallah babiri bwemusigale muba mwongeddemu imaamu ayongeddemu kikolwa kiramba mwe mwongeddemu ekigambo awo wubadde otudde waliwo ekigambo subhanallah kakati ebifaananyi ebisinga mu swala byakwongeramu si byakendeeza ebisinga byakwongeramu nekaba katono katya oba oyongeddemu kakati mukukendeeza kati okukwata bukwasi formula buli wookendeeza eswala ovunnamira mu swala munda nga tonatoola salaamu kubanga gye wakendeeza onogijjuza buli wookendeeza muyo ovunnama tonatoola salaamu ate buli wooyongezaamu muyo omala kutoola salaamu n'ovunnama n'oddamu n'otoola salaamu kategere kakatya kubanga ebintu by'okwerabira mu swala birwawo okugwawo oyinza osala emyezi esatu nga twerabiranga kati olunaku lwekiguddewo bwebanga werabidde mu swala topapa sooka osike eddalasa zo zobadde osoma bulijjo ennamula ya wano yeeruwa obale obale obale topapa sooka ojjukire kubanga tubyerabira nnyo mangu olwokuba nti kibikozesa buli kanaku oba buli wiiki lwekiba kiguddewo obwolumu wokijjukira okwongeza mu swala tumala kutoola salaamu eswala eba nesalaamu bbiri osooka notoola salaamu bbiri n'ovunnama emirundi ebiri n'oddamu n'otoola salaamu endala bbiri ekyo kikola mu kwongeza mu kukendeeza olumalayo tahiyatu yonna mu buwanvu bwayo yonna neggwayo batakubira ng'ovunnama envunnama bbiri ng'otoola salaamu teeka bulungi ebyo nno tulina okubimanya kubanga bitugwako ennyo mu swala zaffe ewaka ku mirimu naffe abawalimu era genogira bwoti nga babisobeza dda bano ne bakuyambako ne bakujjukiza wabula bubanga weekanze nga imaamu abasaaza ne weekanga nga imaamu asobezza topakuuka mugamba nti subhanallah olindangamu kubanga oluusi obwongo obuyinza okuba bwagenzeeko mu katale era keyo ne mugisala ne bukomawo nga gwe otuwagibaze naye nga mweri kale butakyankalanya swala topapanga kugamba imaamu nti subhanallah linda lindamu bwe kinaba nga kituufu ekikujjidde mu bwongo ababaddewo nga bali siriyas tebalinavaako mu swala bajja mugamba oyinza okwekangamu ey ndabanga basadde essatu ndabanga abasadde eraako essatu mu kifo kyennya bwe kibanga ku layini kwekuli kwe muli kuliko abawera omulala ajja kwogera yeekakasa gwabuusa abuusabuusa tajjukiza eyeekakasa yakolaki yajjukiza ojja kutankula eswala y'abanno imaamu omugambe subhanallah anoonye kyeyerabidde nga takiraba anoonye wateeka eswala nga talabawo oba kati ninde ku sujuudu ba nzireyo ku ruku ba nyireyo ku kiyamu nzirewa eyeekakasa gw'oba obuusiza buusiza kyangu eswala bweggwa buuza bunno nti etusadde eraaka mmeka bwanagga nti we nange si ndabanga ezitaweze nnya ng'olumufuuse babiri ng'obuuza owokusatu wai gw'olabye mmeka mujja gwa kwali siriyasi nti aha tusadde nnya oba nti ewai eraaka nange zinsobedde awo mujja kusanga nga mufunye obujulizi obulaga nti wadde wabulayo naye abuusabuusa tajjuukiza kebe qur'aan al karim sheikh asoma essuula aya muzimanyi zifaanagana ez'essuula eno n'eri n'eri yeerabiddemu oyagala omumujjukiza naye tuwekakasa oba abadde mu bulungi oba naaze ati oyaba tajjuukiza kuba teyeekakasa agenda kukyankalanyiza ddala muleki eyeekakasa yajjukiza ate buusabuusa tajjukiza oba kusoma qur'an oba muwendo gwalaaka oba kubuuka tahiyatu eyeekakasa yajjukiza ateekakasa buli wajjukiza emikisa gy'okufuna omusango mingi kubanga ajja kukyankalanya abali mu ssala omuteeko gwokusatu ashaqu okubuusabuusa omuwendo gweraaka bannafiqihi baavayo ne formula eg kasisa emiwendo gitulema okutegeera bwe giyimiridde bw'olabanga emiwendo nga gikulemye otwala mutono emiwendo gyonna ne bakubuuza nti okuvaano ogenda e Masaka waliwo mayozi meka nti kikumi ti a waliwo kinaana tugenda na kinaana mu mbala ya shariya kubanga tuyinza tutuuka ku kikumi nga tuyise ku kinaana kyo kino ekinaana kino okuwera nebijiba miaka ya muntu nti oyo chino yoza ine miaka emekoyo si ana mwetano ndi ana 5 tutwalana mwetano kubanga era babai na 5 era ina kuita kusoka ina kusoka kuita kwa Amerika kwana mwetano naloka agende ili nebiziba senti nkubanja Amerika kozi nange sizijukira obasatu babiri obasatu babiri ziba biri oli yangama nti oyala kundi azamanya basi si satu bweziba satu ngagoka kasa katika zibelezi satu bobo kakasa chiba chitegeza chitubusa busa nebo wanga kubusa busa na njini kumpora nangi mbusa busa umuindo tutu ala mutono gubungamati haa nyingi ze nkubanja gubo kakasa chiba chitegeza chitubu kubusa busa gubungamati nkubanja satu neka satu busa busa umuindo mumbeda zona tutu ala muchi mutono ukubeda kusefu saidi umanja meka satu biri bizbiri nizo gambira we satu nori azamanyo lukumiru wangi ate guwatu hondi azamanyiza antu watu kanyiza antika tuwalemu biri ngabu uwe la bidu muendo nange ngwe la vide tugenize kubiri tufina tuwele kusaidi nungi ukubeda kusefu saidi kakati nila kabwe zilibu gama hawa ziwe ze satu vanya iya la pinko zentia ndabange zile satu ndabange zile nya khalas wawa kasara satu kasita oba nga tolina bukakafu otwala muwendo mutono si kulango gambira nti ziwe zenya nojo salira ke salira ke satu nga tena kuba ya nya wachili yongera mu eri nebe isemu nwezi bazibadde zaweze eri Allah jikuwa mu empera okusinga okusala zaweze okwe kumira kusaidi entufu wachili ze yongera kusinga okusala dhuhuri era ke satu nagula bangezi wedde nebyo nabyo nawo bijja mu sala biringa bitubikonyeko ebisatu okendeza okongeza okubusa busa oyinovunda mvunda mabiri oluvunda ma olwokubanti okendeza lirubera muswala munda ziri ebiri ebiri ziri wabweru wa sala chagatu gamba omuyivu ayitwa Imam al Ibn Qahtani rahmatullahi alayhi walikulli sahwin sajidatani fasalliha qabla assalam wa ba'dahu qawlani buliwera biranga muswala obwino okuvunda ma envuna mabiri rumu lubera unga tonatola salam kusinzira kuchika kyesola jobadde muno kwerabira atulu oluvuna mulala lubera ungo mazo kutola salam kakati kaluma nywera wajira ba nega se kuswala leti nazo kusala dhuhuri nga basaddekira kabiri ne muri mu oluvuna ma olokwerabira nadala muswala ejwasi okutola salam ne oloka bavuna ma bubango baddo sala ngojjuina onaye byokujuza imam ruganti assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sheshi dako kusituka kati wama vayi mkabwati alina uja takibira atina bamba luza na ukuluza ntuba imamu ya ationa vitabu la butabuzi wawa eshe chitufu shabakula chiba chitufu waluwa ino kusuko kutula salamu na luka bavuna mia mvuna mabiti kakati eshifana nyishuwa muna fona juza kutu agalo kutunulida elagwe tuliko kati alima vifana nyebisuka mchimu echifuza isoka esolatu agenzo jitabula nga muuri watu nabamu Osoko kwanga wadde muuli ne tusobya kiba kitegeeza nawo kuvunda makoko twaliramu waliwo abamu agenda okwegatta ku solanga babisobeze nga tali nayo azibu zibi bye birala era wabasangire tibali nasobya kiba kitegeeza ye talina buzibu ze namulezo ebiri bubanga mbadde mu kushanka na musolanga muuli wadde ino okujjuza olina yo luvunama olw'okwerabira kubanga wera imamu yakoze ensobi nga woli naye singa kubanga omwanadamu yeerabira basobola okutula salaamu n'oyimuka ogenza otegera nga bagenza okuba takubira nga oyimiridde ng'ojja kuvunama ku nkomerero olina olukusa oluvunama nabo olina olukusa oluvunama nga gwomaliriza n'ono yennyini ataabaddewo nga tusobya naye alina olukusa oluvunama zone nzivunama okuvunama kukkirizibwa oyinza okubanga batodde salaamu zombi oba tonna kuyimuka ne bakuba takibira olunayimuka kujjuza ne bakuba takibira n'ogenda wansi owekitiibwa Sheikh Muhammad Sheikh Fauzan munafiqhi mulungi nnyo akubiriza nnyo obutayimuka kukujjuza nga imamu tannatula salaamu yakubiri lindako kubanga abamu kasayimu bagala assalaamu alaikum warahmatullah babanga bibasumuludde ku migwa nagenda kuyiye yokubojja bojjeno bweti bweti bweti bweti bweti atuluisa lindako imamu atule salaamu eyokubiri olinayo era kazi z'okujjuza linda hatta yaagamba nti buli opaku kennyo eswala yinza n'okufa imamu tannatula salaamu yakubiri tannakuta kibanga kubuuka mu moroko etannayimirira muka tennayimirira buli okuba mutuuse wolaga mbuwala kubuukamu nti wano wenviiramu wano lindi moroko ekole ki eyimirire eddala oliko ofulume teeka bulungi esujudu sahawi eyo mulyango labanga omufunda mugazi mugazi ebitagambika ate swala olubeere ejja n'ebifaananyi ebipya ebirala obaoliawo ne bayita kino obaoliawo ne bajja kino obaoliawo ne bajja kino etukwakeediemu awo bali basaala olwakeediemu nga omulyango kuingira mu muzikiti ate imamu awo abera imiride baita ku imam kati laini bazisimba ziveri ate kubanga bono juza wanti banaye bayita obwe kifanye mukifunye abana jaleti bani okusimba okumbi nani nayi dunia eno akati kalumanywera lumu imamu agenda okujjukira nga yingidde solata alina wuzu kati jjukira bantu balina okuteekayo basaze ate balina yiraakazi okujjuza banne beyatandise nabo baliwa mabega eri bali wala kati ngaakwata omuvubuka nga musaayo bali basaddeko ddera akabiri ye abangi ngaasooka asaala zina ebbiri ezibulayo alina okwongerako emmeka bali babasala mukaaga awoliti tugenda otuuka awo ngaobukuukuulu obukuukuulu obukuukuulu buli omu alina kyawagira abadde mutuufu abali baga abadde musobya zina bagamba kigambo kimu nti masijidi ekikabu ekiki teba masijidi tetugisaaliramu okubanga alayini esooka ate eri mabega nnyo ne imaamu bakyala tetugisaaliramu layini esooka erina kuba mu mugongo ogwa imaamu wennyini so seiri ekyokubiri bw'oba tebatandise na imaamu swala ekikutwala emimbali kikigaana ozereeti bakutteko otambudde ogenza emimbali ye yali mutuufu yaganze mbadde nakasaala bbiri n'okujjuza ezange mmeka era ye tirina buzibu zinakasaalira kabbiri mbuzayo bbiri togendayo emimbali oba tewekakasa tobaddewo tobaddewo ngaeswala etandika togenda mimbali gaana ne bakukwatako bwati waliira kubanga ogenda kuleeta obuzibu kati nababuuza abaali basadde bali bakola batya nti abamu bamwegattako ne basala buhuri alaka mukaaga abalala ne babivaamu ne batula salaamu ne badda wali ne batandika okuyomba owoliti barakallahu fikum oba tuwatandise na imaamu salaaye nga togimanyi bwetambudde togenda mu maaso sigalayo ekifaananyi kyandibadde awo abali bamaze eraaka ennya n'olwokuba nti bali bafunye omukulembeze omupya bandibadde batula ku tahiyat ne bamulinda najja nabatuweza salaamu so si kugenda naye ate so si era kumwawukanako kwetoza salaamu era ekyo kibeerawo muddala mu swala eya talawiya mumwezi ogwa ramadan mumwezi gwa ramadan tukola ensobi nyingi mu swala ojja ku masijidi nga isha yawedde dda etalawiya etandise noofuna ekifo notandika okusala isha si bwe kiri lwoyingiranga mu masijidi nosanga eswala eya jama wegatte kubali waze kukusala jama ekyo kiki basala nti abo abo babeera basala nti ekyakulese ku muziti kusala kiki jama bano bakolaki wegatte kubali oba kyebasala okimanyi oba tokimanyi wazze kusala jama simba kuli kati mutalawiya kifo ekitukula kiri eki obuuza si talawiya ekye katikamatiswala era bwogenda mu mizikiti egisinga mu mwezi gwa ramabani nga talawiya etambula ekibeera emabega abali ku sujuudu abali ku ruku abali ku tahiyatu ekintu kirina kuba uniform buli ajja agate ku jama buli ajja akoleki agate ku jama oli agaa nti basoma biwanvu ani afunamu ani afunamu gyebuli bakumi okusoma ebiwanvu era gwogobolola ekirala bwe basaala ne batola salaamu ngaojjuza eraaka ezibulayo kati lwakindesa ekifaananyi kino oli yagenda muzikiti nga basaala nyanya tanasaala magaribi nayingira kuli tamanyi nebasaala nebasaala agenda kula bagenzi ku yokusatu nagaa nno lubaze kati yali musajja mugezi najjukira nnyo bagenda okuyimuka ku yokuna yasigala ku tahiyatu n'abalinda awo naye jjukira etalawuye banki mpanvu otula nosoma tahiyatu neggwako n'agiddamu n'agimalako n'agiddamu n'agimalako mpaka ebanamusanga awo ne bwe yamaliriza yakubirawo essimu alabe ekyakoze ntuvuga alhamdulillah webale kuba nti ojjukidde byewasoma kubanga yasala magaribi yalaka ssatu bo basala nyanya mutalawuya yaabwe nyanya ate magaribi ya ssatu kati yasalako ezize n'apaakinga n'abalinda barakallahu fik singa omuntu ayinza okusala eswala emu n'akendeeza muyo n'ayongeza muyo ng'akoleddemu ensobi bbiri ziyinza n'osukkamu ayinza okukola byonna bisatu n'agikendeeza n'agyongeza n'agibuusabuusa eraaka akolako akozesako ennamuleegi emu yokka ebimwanguyidde amateeka g'obusiraamu n'ebiba bibonerezo yanywa omwenge kibooko kinaana nabba bamutemako omukono n'atemula bamutta titugaa nti kakati tutandike namwenge gwe mutonotono tetumukuba ekinaana tudde kuki tudde ku mukono netugeka ejjulako netusimbayo okumutta tumwako eki kimu so si byonna oba yanywa omwenge n'ayenda nga si mufumbo tumukuba ekinaana n'ekikumi ekyobwenzi kyekikumu kinaana tumukuba ekinaana netwongerako abiri nezuura kikumi n'ekinaana nga mwekiri tulundako kimu si gonna amateeka nti punishment singa alina nyingi ono atumwako ebesinzemu obunene ekyokubiri imaamu wetutuukire omumuteeka emimbali imaamu yenna bwomulabanga emimbali awo omuvangako kubanga tukuteekayo tukwesize tuyinza omumujjukiza ngaeraakanya ziweddeyo n'agaana taba musobya gwakakasa nti ziweddeyo tuula ye tannakakasa ye omutima gwe gumugaa nti wabula yeegi era ne bano bennyini abasaazibwa wenzi kwa ndoa bamwegatta konti ebulayimu abakakasanti ziwedde batuli abakakasanti zisabule bamwegatteko sibulu wetumuyita yontera akanyazi weddeyo vayo tule nti anaatula sulo kubanga akakasa baba akakasa sigalaye eteti tetumunenya nti wa lwaki bida tufuga subhanallah nolemerayo yebaddaina yaqin ngakakasa kyakola zisabulaye kati tetumunenya era tusigalawo ne tumulinda singa alemerayo tusigalawo ne tumulinda paka lwanadda naye ekyo kikola kutahiyatu egalawo eswala so siyo wakati eyo wakati bwetumuyita n'alemerayo fenna nga tuyimuka nga tumwegattako kubeera kazikyabulayo kazi tumuyita n'alemerayo nga tuyimuka nga tumwegattako wabarakallahu fik.